bayi lale toni sebi ba ti man sere a ju awon nkan kankan sita a ma sagbeyewo e lori pa nwo lowo na la tun ma mu number nigba ta ba pari e ile gbogbo wa oni daru o de wa oni tuka haya oni ya lo nle wa oko wa o si ni ko sibo mi. We're gonna live together after my video that we're there, Ruboni. You know that kind style. Nigba ti ma mama deno no daddy. He baba lagbaja. O ti e wa ni ko wo mi lati bi jeta. So je pe enu ori dining ni won ti ma so good night good night. Ti mama ti ma di grandma, baba no ti di grandpa. She dem awon grandfathers. Ti won ba ti lo boya awon ti won ni awon ore kan ti won ti gbe won lo club pada wale. Ti baba ni baba ti ri nkan se ara. Ara ti gba yagi yagi. Awon a wo kodi. Won a danu sori ibusun. Pade $100. Mommy nikan awon atawon grandchild giama giama giama giama o ti pe grandma pe taya mo ba si ja awon young grandmothers no ni awon great grandma ni mo woko lo yen o to ba je pa awon young grandmothers no ni eh ya lagbaja sumo wa sodo wa lale okay mo ti gbo igba yen lo mo kan ma bere si ni sejogbon ni o sha ni je ki mommy o lowo daddy ni o ni je ki daddy o wa. Ah, this baby, oh, you put it tonight. You want now? Come, Jackie, be a I want to be a say, and then they watch you tire that we go in a jet. Hey, I'll quack boy, wuna akuta lala fiara hati egungun lile ni gbogbo wa ma wa lale eto ni eje lo ka se ba ti man se o won tun ti won ti te kini yesi mi won ti te kini yesi mi o won ti te kini yesi mi won tun ti te kini yesi mi atejise le mi so lori inu ile wa atejise ye mi so lori ikole dara. Atejise eleyi wa won ni e ka le o gbogbo lolufe ile ise Radio 1 e ka le gbogbo omo Nigeria e ka le eyin lolufe eto ale ariya bo ti e je wi pe won ni e ka le ati Adetohun abi Princess Adetohun abi just simple Adetohun amo won ki ile ise yi atawon lolufe ati gbogbo omo Nigeria won ni e ka le lodo atawon won lo tun fe ya lara oto ju tawon elomi lo mama ati baba mo jo parapo won bi mo aseyin wa aseyin bo esuru padida onle aja baba gbe sohun baba kala baba sunju pa laarin ohun ati ya nigba tawon omo o ti mo nkankan merin la won omo Olorun ba madam da won omo mererin si won si se daada ninu eko won lojo kan baba gbiyanju o pada wa weyin o wa wa awon omode won yi these are my children yes. Oki okulo kure baba omo lo lomo yes obirin ni ko ki nda mo bi normal bo ba pe titi omo amole papa e yes beni eje iyan si run kora won na normal baba pada wa owo ta afira kara oni je asonu o pada o wa won omo e wa bayi kasa bayi kawodi ki se pe mo dede se ki se wi pe mo se kini kan awon reasons baba ko ti won kale awon omo na won pada dele mommy can you give us your reasons about daddy ka kale fi mo bi pe bayi loku si kawa na gbiyanju ka si ni ifokan pale laarin awon obi wa mejeji hey biri da ye npe lobirin biri da ye npe lobirin e ka le ma mama ni ki le ri lobe ke to gbowo bi eni nkepo le te wa waru owojo
I don't want to hear anything pertaining to your father. I don't have time for him. Somebody that left you people when you don't know him at toddlers now came back and give you an excuse. And you are bold. When you are cool and you were a kese, let's say. And what sits me down, Latima, so for me, we be a. You want consideration, Larry, who and who? Guys, let everybody off to their room this evening and tomorrow we discuss. Ojo keji. Oni mama buo mi soju ni o. Mi mama ti buo mi soju ni mama soro fatafata. Mi mama ti soro fatafata ni mama nfa ibinu yo. Oro ko igigidi. Oro keji agbagada. Eyikeyi ninu yin, eyikeyi ninu yin awon mo iwa ni ejo o. Se awon la won si baba yan. Abi mama awon lo si baba yan fun awon. Nigba ti mama so bi pe omo fe relationship kokon laarin ohun ati baba awon omo yi be lo mu gbodo ri awon omode won yi pelu papa awon. Oh God, ale sun ka kori si bi kan a so wi pe bi la n kori si be ni amo ero nu gbogbo wa o le ma kori somo obi kan na meji ninu awon omo merin okunrin kan obirin kan lori chiwa ile ise radio one lori eto ale ariya wi pe sawon la mo je bi sawon la mo wa baba fun rara awon sawon ye ka won be ya awon se ya awon ati baba awon ko lo ye ka won be awon lo ye ko be awon kile bi awon kile se awon ninu oro yi nigba ta mo gbiyanju ati petu ti mama tun so wi pe eyi keyi ninu awon to ba lo baba ba awon ni orepo repo soropo 0704700 3341 sawon modin won yi ni won je bi baba sawon modin won yi je bi iya se awon ni won le bi wi pe eyin eyin baba ti won fe ko da ko sojuse o sa lo nigba ti won nilo e abi sawon modin won yi ni won je bi wi pe iya won Inisa ni omo enu mu jabe. Ah, okay. Ah. To e ma binu o. Inisa ada. Oyin unu ko ti mojo awuro. Eh. Se awon la won nebi. Kile bi awon ninu oro yi 0704700334107047003341 0704700334 loju opo te ma fi dodo wa. Meanwhile, Adetohun Atoke Oluwole loruko mi 0704700334 1 loju opo ti e le fi dodo wa always in benle o lati number 1 to 15 e kale lekasi.

0: kan le
1: gbe Olorun lo nba wa tu anti oruko yin ati bi te tin pe wa ma
0: be ni lati ma pe
1: e fi oruko yin le okay e ka le ma n gbo yin anti awa ni a se pupo e
0: kan se mi je di si ora ni pe a
1: ta lo je bi
0: awon mo ni o je bi ya won go
1: okay
0: baba to re to re le dere lo
1: Ese
0: Ilepo
1: la ya ti baba won okay okay
0: so
1: oba adishina kuti elewu ewu kingdom ebawa ki won ni omo babirin adetun ebe ranse mu ki oba atawon olori 0704700 3341 kile shemi tani moshe won ta won yen so ni tani kile kile bi wa nu oro to wa le kile bi wa kile se wa kilo de to je wi pe otun ojule koko o si ko berin de iya to jo loro ti won jo je lerin tele tele mama ti bere si ni ponju koko and if you do this I will do this if you should go on this way and I'll go this way if you go this way this what we e de mo poro iya kede re lo ka bo si nbe olohun ko sanu wa 0704 700 3341

0: nko bayi ni mo ma se fun yin awon mo yen wa ni se awon jebi ni se kile bi awon ninu oro yi se awon la won yan baba fun ra awon ni eh se awon la won yan iya fun ara awon ni se bi awon ba awon mejeji ninu aye ni awon omo bi ti won ti jo yan ara won why ti mommy awon se ma wa so wi pe awon o gbodo ba eni kan se even for no matter what it might happen tabi nkan to ti le chance ta laarin awon mejeji iyen ni ta le fi tun ya lara oto
1: Our Miss Kama Jeda Dalu Yomo.
0: Okay, sir. Dalu Yomo. Ah, network. Network. Oluwa gbogun ti gbogbo ohun to gbogun ti network to fe bere lasiko yi. Gbogun ti gbogbo ohun to gbogun ti 0704703341 omo ya pupa ele pe wa pada tori pe ero obani soro yen se lo ngbon lohun lohun e den tun se orin yi soke agent okay nigbati a ma reti ipe 0704703341 e mighty muwe e mighty mu number e bere mole ke mu number

0: fi si hello e kale o e ma kale sa unko yin bi te tin pe wa
1: ebini baba Joshua
0: lati boni sa lati munsha e kale sa
1: Olorun e ku eto ma
0: Olorun lo nba wa to
1: ami
0: ami ami
1: iru e na wa ninu ile iru e na wa ninu ile mi
0: ha ha ha o se mi ri lawo modele aye eje agbo
1: awon obirin mi won pe suru rara
0: okay
1: obirin ti o ba je pe iya to baba won to ile omo fe ko ba je
0: obirin to ba je pe iya to baba won to le
1: se mo pe awon obirin kan wa ti je pe iya lo ma ra le sumo
0: awon iya awon to bi won abi iya oko
1: se iya jawo
0: okay okay
1: Hmm.

0: Não há água de bom lugar.
1: Ah, Oluwaseun, Oluwaseun, Oluwaseun. Anu la riba, abawa ni eh. Ah, wa lotun, won ni bo ti wa ni leke, o nbe ni gbanja. Eyin mama, eyin iya yawo, eyin grandmother to je wi pe ani komo mi o ri bi joko nle oko ko sabi amo ko toju awon omo e ko leje. Hello.
2: Labake lo ko pada na ti ju
1: e. Eh, auntie Labake, a gbo yin, a gbo yin.
2: Very
1: Oh, yes, ma. Yes, we can sort things within ourselves. Lai je pe baba salo, lai je pe mama salo. Auntie Labake, mo pe pada. Mo nu dabi pe awon baba yi won ma lo go si bi kan, won ma wo pe eh. Kini shape awon omode yi ki lo nfe mu wa? So mu rectangle abi triangle lo fe mu? If it's come out successful, then we have to go and knock back and request for our blood, a child that come, eh? Kilewi, moti fi cement di e si abi. As in oke oku lo kun re, baba omo lo lo, oda. Mo tun ni ka won obirin e ma tun binu ju. Ah, bibeli na so be. Oni e so fun oninu fufu. E so fun eni to ba nbinu, mo mi wa kan gbe mi debi kan le kan. Won lo mu oro nu bibeli o. Boya won na fe je ko ran mi. E je tun gbe orin ayila omo wura. Eyi ti won bere lowo mi leyin omo ya pa on dia ba play ayila omo wura.

0: Ale sa.
1: Number five
0: to do more of it. Number five, to do more of it. To do near life, yeah, Nino.
1: Yeah.
0: How long the man she be? Kabiesi. Barista ni se mo pe agba adajo agba agbejoro ni won oba olufemi oba samuel olufemi ojugbele omo elina ko lona igba meta ido doke kusere emu number 5 abi
1: be
0: ni ma eni to ba yara ni koko pe dash dash dash to ba yara as in yara fast eni to ba yara ni koko pe dash dash dash se n pari e ni
1: e pari
0: ara ilu wo ni
1: omo abara
0: abara ilu wo lo je be sa mo fe je ka ayi pari oro yen lo je n bere pe ilu wo leyin awori le mi
1: ilu
0: oyo leyin ehn eni ba yara ninu wa ni koko pe ra won ni ara oko
1: eh
0: eti ni be atun ti mo ye si lale yi
1: e se
0: ami e se pupo baba wa e se gan adupe lowo yin 0704 700 3341 baba agency mi ko ni mi o omo eni a pe ti o dahun o awon olomo baba.

0: 101.5 FM is an entertainment with Family Matter, and where we solve, you know, with Proverbs.
1: 0704 700 3341
0: Ko wa lojo oriju mama tabi baba e lo o dagba ijawo la bi omode yi na sebi eh last year eh July ni ah o ti yara dagba ko si bo mo ti yara dagba to ti o wa lojo ori loriju baba e lo that is to say ikan yi ju kan lo o skin gba kan ju kan lo e se gan ni adupe e se kuko sa 0704 700 3341 no she loju opo wa o